0: kanta Nali Hari. Sa Dalamay, sa Marilang Malam.
1: Sigulay sa Jalay.
2: Why Seberay?
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.